Chirene ekumi heheliwa murupa wothala achuma kusaka ichikasa nseho na kusaka ichikasa hune chaka murampani ni varramera ni tensahu wana wi echu ya morapo tuthuma hinke kumanya iya mora henthuma yakoholo kiyomichana confiado wi ani pelukulukuyela.

Chirene, itu inere ya mawana chui. Mchana wi awe ha ea infuwa nono wela. Ikuroa mbol sang na moma chui na yuwi hai. Mutiana iwa vantu almosu na kone ba moha imu kone ke aru ikuroa wela achui. Kamu hati hiha ukala na shashe vita hiya bakan bakan. Kine mirawi muluku ni kunelo onani vahampurelo na chunahum.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Oito, não é lá o Maputo, limpo no nome da Pevo e a Rádio Moçambique, Zambézia, Movivi Ovano Bovruana, da Maronda, Nigamala Vina, Nilocala Chenjewa. Na akuyu ali omwembe okuli mambo ampuno milabo nemwe omfuno fugule la kamblinya engwada milad fovano za maronda
2: ngana o mana misa sanyenda vita nizo
3: alima dimfuno mala dimveta kuwa kabai
2: Ngana, sabwe jani, enuna na yura ni zawene.
3: Ah, adima, akana umalabu anula yene vaditi.
2: Kiene ya, onadala?
3: Ne, owamwa vaditi.
2: Ana, ienu mkala unulavi. Zawene kaelo boya deretu, kadi tiye di mutide. Mwana woko dela, kafase ya, mwana woko elea, kanga na koveji yoko dela.
3: Omala ula.
2: Onona ana, yura nunufu necha weyo, ya maka maka ya, jomu lagia bai wila weyo, onomu kwela, nonombona.
3: Alima. Mio katina muzizu wa esuweni.
2: Mio dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale uobare liwa no kwe liwa.
3: Ah, alima. Mwene mio dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno. Daka na mabasa vadidi. Delo pia.
2: Masi kakala kuna muzizi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
3: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joyo vanini.
2: Baito, kamu tukule mwanao, omula giaga, ui onomu kwela na onombona.
3: Ngande, dinelo kose joya. Yura ni, ui olie mweru mweru waga, okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
2: Onoona mkale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni. Muzizi wotene emfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
3: Banu nkodo funejo ya mamwana. Dino utamalela mukwaga.
4: Olagi okwela na ombo na mwana o. Onomu agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
0: Radio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, namo de yo nin roman kopele mo ni mwenyu mbweni diga kwa na mitana mina ina mitana kumina mitana mwuzi boburuwa na mabasa azombwe. Mchibiru wa Michel Duruzario, sexta-feira, o Benchalom.

0: Ba indo raman mutana lele niveau moza. Boa tarde.
1: Boa tarde. Kani ba ni mogume.
0: Na gumpeno enyu.
1: Iyo ni kana, jena bambaya.
0: Ah, dindo kana ani muluvi.
1: Muloga na mio Big North kuno kwati ya Wilalani.
0: Wilalani Big North kambe ni uko asumane wedele ni dhavi, peno mfuna wedi ya dhavu magumeno wa sumana wa.
1: Nada, sumana partiri ya chiposi.
0: Hmm.
1: Ateda bonosi kainshano.
0: Hmm.
1: Mulugu ni kamera kanoni ya bure. Mm-hmm. Yo ni tokonya.
0: Yeah.
1: Nifuna vina pala mangwa na te dinengo vina mulugu wakale wa kene. Kale wali botuku mana nikale la bonosa zea vina bonye. Nivoke la weni kao kala so mga katu bakala na utuku mana kinziva.
0: Kinziva ngani kani jamu ilabo ni?
1: Kinziva. Uyu wana na kwa dere tumie mbana divida dimu nikala nchibani. Ye mbana kani level legi leja dere. Kwa wana ne. Wewe ugadi nijalaga la ene yapa licha kufunza nini lubeni unomvadamu kwa ajili ya bure wewe wana kwa dere tumi labla.
0: Bye. Kambeni nyo mnafune jibo mnafune marijinu matu watano.
1: Nyo inafune marijinu matu watano.
0: Aya ni kari jilinamu dhinyue.
1: Waroma nimposenda papaya gansho wangu. Kwa ganelu eno fanyo wangu kwa tia veneva panavani nyo. Marigabavia, bagaba umadale, baga mfanya manuaga migelito,
0: kiti
1: wagatome, abuone utemi akane egumi ya mkalakala. Yo vina wino, uradi yonu mlugu auti jele ni diretu.
0: Yono tamala ni mkane vina wilala ni egumi ya diretu, magumino sumana mwidi diretu, mpaka chipose.
1: No tamala.
0: Yamba. Bye, Raman Chimie Uru Yawi Nimutanale Swagustu.

0: Ohatra Magelo Kolen, Motana Lemoine, boa tarde.
1: Boa tarde, caroca Nicomia, onde é o rádio?
0: O Kuno Quadra Tony Peno, hein, Yuko?
1: Nada, eu Kuno Vila, não comprei aí.
0: Dilinani Muluvi?
1: Mulugani minha família, o Kuno Shimoyo, um gravar número.
0: O Kuno Kimo de Aue, o gravar número, família.
1: Como é que eu não sou vai?
0: Mugadi ginyecha hiyo ni ganzo wa ile lizunti swamer di swamer hiyo
1: di salo di ginyavi apa cheno no si wampa ngo uri maza wa ilo dipa
0: wa upila ni
1: akwara meo kadeo ligare kamae dae di mfanya nifugwa kamae dae di mfanya nifugwa meo bala isi meo apu mkwela gadani gara la kuda movie tete dawade leto
0: nada swamer kukambe ni uko chimwewa Sumana, empula davi, mwedi le davi, peno mabasi nyata deli nyo wede deretu peno.
1: Lopana sumana, kukuni nupula deretu ene.
0: Hmm.
1: Kayo rida bai?
0: Okoto, kamuntawa, oko mloba gela oba mugazi wa wede la boyo rida.
1: Okono, mlopano nilo rida wekodu wa gula jeka zae, kintida mpilea wa gula manta, kintida mpilea eti, kintito nukosela.
0: Bae, mpasi hali kina manti nyo ya mrampani.
1: Aposto na yana mtongo kwini kazimbala matakulu na yana mchido makama mnokasi wa moto.
0: Hii, akwa kama lakano chuta na manta ya bale fakukulu ni ba.
1: Nada, tinya kutidia fangu ningini so mwichi obule bae.
0: Akwa kama mkalanga koko, ba mkakalanga mnosekari wa hapa le mbule fadhulu ba.
1: Aposto na yana wago pasiare, ya tinya kuguwa sile depune wapa ya romo burichan tiyo takumi mangu anani genazizi lukwa mwichi.
0: Bae, kambe ni nyo peno sapu tutimi ingu mukana wadhu wanga paseo bae.
1: Nchiyo toku no paseo ni kala wene mga to okala okulo loku wawilo kashkata nga e kashkika kandona zile tupa okulo mbudu wa manjo mangoni.
0: Kaya mangoni?
1: Wene woko, wene woko.
0: Mda mwone ja wene
1: woko? Wene woko ya tonga mamba. Zahane obudu wa mduwa mangona kinya kususe za wene wabina narehe nana ino mangono.
0: Agwa mtiba uritha mnuwaba vina? Mbuda mnuwaba wako? Nada.
1: Paso, ya wene walo kule weo nyetia manyalo zabale bae. Bae. Wako wana nyetia njimbo.
0: Aha, bae. Munafune malijelo peno jibo?
1: Nada, mi hapo. Nelo funa wene mtongo jibo.
0: Ah, mnuti ya malijelo kamfuna we.
1: Wansa kwa na kama na mwa malijelo hana mwidi loka na goya kwa na dhampia titi ya mala.
0: Ya, bae. Jibo mfuna nyo vruwa na chivi.
1: Mio kada kile no jibo ya Big Shelton kwani keri basha jibo ya kala ya Big Shelton
0: bae muri menyu tukutu
1: wene uko bae
0: eji amfanyani okano mfune nyula nada eji yamfanyi mwadha gape ino animwana ga rabi
1: nada mye mfune
0: murama mkete bae
1: bae mwama mkete ukuno
0: tabo bae no tamarani mukano chibuwa tima
1: yamba yamba
0: yo Odu vino luma nika na mibodu.

Aramudi de logo das velo venju kala na nyu par yo konvranga mabasaba. Yo fida veneva kana ina ilu tamalan moten ni wavuru na mabasaba hachuo bo mikombo al velo evalani. Moda na mitala makumatano mitano. Wedi abo de ondo tena tena mpako vano ziwani walu kunurude ni mkunyo malobo tene. Wanamu yoyo walizu inirabuli yaho tu wenzirente na Belton Kasimu. Nodhuwa nejezi lewila labo tilabo barimunya na mazuzu ate wila dielele mukamlinga ni aradhi Musambiki. Dielele mo. Prefiru litize. Que guarde o dinheiro, gosto tanto da sua pessoa. Digana votia ni kukumeze wa inu fanyila mwani, mwede wina dretu, okoria na mtu na mkwae, nufanyila wene, sabwa nriyo tamaka maka. Kavua sibiwe geno obure. Bye, mwale nusanza ya, mvurona kama basa mei naanda mdunu mwewa. Yo, idhoa. Dana ni kami idhona Paul Lopes, ukulu makina nukakula na maso. Yenu nuwala, yawila kami idhaku iwa malugela lizu na elomahe.

We party wa Ivan Ivan Rawa la kaya kapanti la yo patira samte ko sa elo mesara dum sambiki. Mruwanchi po tonight. Nemo hakumve we level.

0: motho a te diwa rotoni rei oni ayaba ayaba ayaba ayaba ayaba ayaba masokala lando pinge kuno tane na hala ho ni makole kuno handu wana batarde
1: batarde batarde
0: tane
1: ama kupho na mvinya wino kuruwe
0: ana kupua
1: namakupa
0: ah namakupa
1: ahe
0: ana makupa muri wana kuruwe
1: wana kuru wana mvinya baba
0: nkandelenza wana kuruwe yo sasa sasa wana mvinya
1: kuruwe bale mosola we uriri ya kuruwe uriri ya uhinyana le banana uriri pa
0: ah
1: uriri ya pa he
0: ah mowara mowara kasakho nyu mowara kasakho
1: ah kasako hana gra kamela kasako nto
0: hana ora kamela ni hoye
1: ah kasako yo wo pa he hana gra kamela
0: ah
1: mm
0: ona phanla we ona phanla we ah thumi kaso pheke
1: ni nerra chiri proke anwa fe pera kamasi atepa
0: mm akamasi atepa hiho manera wi kaso pa ore wa ra kasako he ho
1: ah
0: tia phama masamutia na kumene
1: ah masibakhani bakhani akumene pa ah
0: tia phama vanda manthintere babo
1: ah eriva ba miano ka khala no munkhela no wetie yo kote pa o swela we mo teko sina mali o right yo ntoko mlojeng danyo
0: nya
1: batho ke macho bakhani ke chekoli ke tsanna ke fosa
0: ah dano sosa ne mo par par wona we miano tokawe go tsokopelele ya bule asa kada do duela ne ntamene ya miteko ya kopelele ule provincia ya o Cabo Delgado we nduwele so pacho wa sa kuma na we provincia sese dare mi mas kama hane no kuma na na vete ya phama ba ba to kwana mo mthetho
1: ah porque chire ola pati wiyo
0: ah
1: mm ko de por romela wiyo we 16 pare chire sine rea sa we rea nta o so re herra chire wi ya no niwe ka
0: o mala osuma no wanye mani mwete man ratang
1: omela wa semana o meano omelo kere ba te ba ka ba na ka koro wa o macha porque hi ana sina koro wena o khanno khobelelo sa wi wino na melema mpiata
0: mpiata mpiata mpiata mpiata
1: eya
0: mpiata
1: mpiata ni na melema ammokoni nda ona vinya ka na ya mchaponi ah nda o domingo ori murungu wa ko khorela apuya nda o mchayeko o mcheko
0: a ko khorele apuya se senyor do ke dibela a ko khorele apuya bana nka hinka ni ma manyere a sinna wa a wi a se se a thanu wona we mara ile no we rena we tinywa na mondota o kumele poma wana guru mo koni we province ya Zambezia
1: a me ya no moni wo patero khale wa mara kani wa analpinu ba mohana na mona ka ya lan ra hunu we musibaba moni mukina ko ene wa phanya ansa ke yu bahi jo vale vana surupi vale umbusi vale nta o kikoke o kikuruwele vakhiru vene vamukele va kaphanya akunyatwa neriwa asoma nuwele abau aleshiyo abau puruno moni wa phanya sito kwene nyonyo thomna lotya uyo rati anuhle yawe ri alekyo asiyani eni vahereri ke moni nasuwela wasi nakuruwe akhala emolojeke kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe wona equality
0: kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe kuruwe tapo no we wanna to go and viria phama mo se kwa uni o malo smana o virile ni makhalelo a phama masimunido muhimu hiya ka radio kharaka kitekete wanywa no wona we radio thothene
1: ko thamalela ko thamalela
0: mwe parpara ivano ni khumeo epomela wana kuruwa mokoni ya province ya Zambezia epoma ya chaya epoma ya mbwada epoma ya oriria guleri watokwana na cheko lahuna nrwakonywa ni wipa wa domingo ni belita numero 1 chipo mama yankilela

Salama atu tilmuhunle radio mwemara ela ni hawa wanyo ni e programa ya makaluwa hum. Olelova ni ndosu ulihana sa mota ama kuwa anintiti mihaya no kwa. Variari vai programa ela, morni miyo Fernando Damas ki kavihiruaka omitiponi ni Del Sofio Daniel. Karipu atu o teneng.